0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until mother.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi norelidia.
1: Kaya bagi norelidia.

0: ele osho na erikore
1: mhm
0: eron da daaki tu ajo na sina no kintofautisha
1: mhm
0: ashugere sho
1: mhm
0: erikore
1: mhm
0: ajo na sina na rog na ni jo leadership
1: mhm
0: or rulership
1: mhm
0: egire java rulership geja
2: enkitoria
0: mhm nago ajo na eron da ya ga ore ldunga na bo gindo ligi ara ligi jeri erikore neme larikok kaga laitoriak na wore na ribe agu oltungani wala idoriani ajo na sina ni sulaga oltungani na elelek na do yi ehu itira na aitore oltungana toruasa neme ro na ishi akino na na bana jo ni nyoro ilanga ya ajo na sina no wala igona ni ori kirgo la nyana ro na ishi akino ala wasin gollo le garantia pa ne gura ran na mali sabu ni gara na en koitroi ra ketapo ngogra ma sai to kul me gure gi yo la jo kanyana na je ri kore ra gi jo yo kore ri kore ne gi toria
1: ne gi toria
0: na ra re ni dia jo na sa na no ngiri we ni di na eri shara na inno nin tore ol dunga na gnin ta sa na bane ni yo ka ge me ra na ishi akino ha ka jo na mi ne we gi do yi eri enyamali rara ro losho lor masai ne weje di enyamali
1: melari ko kiata laitoriak
0: laitoriak do ikiata melari ko melari ko amore nadia na ro ya kore nadia na ro na jeri kore na ge ji do ita ngutu ko ala shumba jo na sna no ke ji stewardship
1: stewardship
0: ne ji trusteeship njere anara rado na ya ngai maka wona do nelotu arikila lotungana physically yani metodoli ajo nenyankai ajo nasina no kage kore na mo kore dia ngai nendo na spirit njere ngenge medemai na be lotu ndodol dongo nyek negelo ninye ngai iltungana tenia benye mera ni njori kiro le lotungana kamore lotungana bo na lengai iltungana much na lengai na ku ni kibong na lo yok na ajo nas na no mera medol lotungana na ira steward medol na ira olaita shekin noni o asira mbae te niaba
1: lengai
0: lengai na do la kana eninoi na na ku re na be ya ku lotungana ra ra ole na risha ra shuri ni bagina ki wanko na nelotu na nyamali amulash mana bia gwala irori yani na weya sumba bo duo der siro do wengeno ino weni dolita wendo ya jo na sana no na yi do ni gi faidi ya sho ni bidu pore na ko na do ina na nyamali na nyamali sabo eral do nganak la irori ya
1: me
0: la rikoko na ge pasha na ro gidi ngoli pasha na ro gidi
1: pa ga nyushi ne shor masa metegala ya ta la irori ya alang na gala ya ta la rikoko
0: Ore da rendoki naiko. Aide mareja jo nasina no jangoro ala shumba be ke ai belegenya ga shumba ke belegenya. Ore rendoki ore rogue leadership. Breeds rogue followership. Jere. Ore erikore ai ushoni. Eleleng na ke yu la sojak ay wushuk rimrimillo reni ngora amure ne bongori ra no yi ora bagen kishu me ara bagen ai engereng na na nyana ri kishu ara ne bongi shu angare ara ne bong dar jina agre ne wo shingi shu bor bor
1: dua jana sala
0: ne ji angre na ri nguli gina ge yola ge ne bo na ire ne de ne tabongo de ne bongori ajo na sa ne tabongo na ge reng ne ri go gingi shu
1: Lugarak.
0: Ayo dua ka bailo buket.
1: Isam.
0: Na kore na na kara amu kore erikore. Na na ni jojo ke erikore ajo na na na na rok. Njare ata ay wushoni. Ata ay wushoni. Na kore na be agwa ay wushoni kore na rok po na di siya di na sujala. Na elele ka ke ako sinin jala ay wushok. Na ko ilay wush. Na ko ta na ba na jika inga. Okay wushu. Ndiyo da kai ngonyo. Kan ngokai wushu. Ngokai wushu. Eh. Ya una rena ngara nya mali sapo kole. Na rena ngara nya mali sapo
1: kole ngole ngole torono. Na kito berla sujak torok.
0: Ni to berla sujak torok.
1: Na
0: berla sujak torok. Amo leadership and followership. Amo kore na de ri kore medi kol do lega sujira ne me atai. Kore sin jalla sujak na medi ya jo na sana no erike ta shwala ri koni ne me atai. Na ko kora ke peye akin pe e royo an dokoya ci degweji am ko na dan dokoya na la ñana na bele la xese sun bogi dela la na ga royo se sen moj ne royo par pok ne royo po lota pok ne ha jona na do ina na ga tan ñam mal li sap ko leng leng leng ni yara na ga ran ko bar ma sa
1: okay ne ne sia ye guns keta duata na kata a jore ru na ko ji gunza ru shu sta ko lo le sia sa ta ru bo ga na ton to moritin ora ba long legi sum na ar banka yeta ora ya long she jinga kanisa na crowd weapons masa wala rabal baik na seren nge wol jembe yi negata doajo e grey le pol lintara tetu lo shole kenya ne bua ken la ko ton to morijin en to na tejuki or kwa kabele limikiata kanyo na graya wena
0: amwenga se niya mo gore lo yi kanka long da ne ngol ya na dal da yo ole opo orangoro gro tunat
1: ngoro dan kaina
0: ngoro jo na na no yo america la yampa e dino khajo ga ngoro ya ga dua no lo sogo gore na sia yogun sa sho ko lo atango ko lai wo shop amo er wo shu wo ngoro engelu noti
1: engelu
0: jo na na na ba burra na ba mudara na na ba purna waji ere jo na ba mi go yum go na waji na fu ke ya na ko na na sia yogun sim ala lai wo na do la jara sabaga te kenya ngoro nyar ma sai isia daga ka ke e wo na ra ra ta ru yebi jara ra ra me gure ara lai olari woni le me ara le lo wushi wushi le nyanak il dongo na la gore or kasi le nya shwe sia yenye na be gba gro ntu moriti ja bira do ko le ga jo na sana no so iro ro mbenia shuro ro konosi ba a jo na sana ba de lo na ta ke ne wonyo na sa na je ne na nga le lo so iro asho na na le ma do yi ane ane ko na le gwalo jaluo na ko dola jo ko na ro ki ne ra sabo ko ling na ke lo du a wo enya mali amun na ro ki o shi ore ne ro ki ore ro shi ro ne ro yo am ko pa shi ne ro yo tonga na ne en kiri ro do na itaro ne yu na kiti e sabo o me rada ya jo na sana ngamba ya na ikunu no ne ya a sabo ko ling ni nya lango na la ri ko na di ya wa ra na
1: nje
0: la ri ko do yi nincet do yi o sharo ra ra na mai tai en to roni ya mu yewu aga na ya ra jo nas nan lo do ru ngana le nonu la jo ko le ga na ji la rip ha jo nas ne jo ko le ga la isha jo nas na nu na en te mer ma shom do ko ya me ra na ai de nairo na rep
1: ni ji la ra ba ke
0: la ra ba ke na re ne re le ga li mi gi ni ga jo nas na nu ne bu a ke na gore na ro ki na en to ki su jo le na wore ni nyange ngasia ejo kiti gwana ke ra ga yolo serkali ajo ke ra lela ro ne ma yolo ajo ka nyobe mi ra she yeki anta bu na ejo na mo kora ke ba dari egul dunga na ka mra kinu amma ngala na lelo le mulwa digir o ngoro to mba ro na ra to ro ejo de ye gendo do na yi na she ba gnu na o na ya na gara na ire ni bolle ngo boro ma sai ni yo lan garu shu dwa gna ale me ral na ila le ma e shu tunni ijo ke ba na yedu amra gno lo sho do na ngiri na ngar kana mo en ka ngara di do gna bo gna na ko ni nasia ina en toki su jole na yo la jo waraba ga bayoro na jor go sha ga woni hasada ko lorunga na ko o di kore na wore ni nya el ko mo gan fortunately a shudo da bayan kan asia na ko lo de nya lo na lo ro de lan mo ni jana dio de di gore a wore ra la lo ngan na na el ke shelli na ja we no long na joki weye anta do ye le kuak ni min do gi ja jo na sa na no ra sa bu do na je mo ro ling am wore ni nya walla ji neme savain na de wi na ni nya na mare jo na ti ngara na savain na madam ge di selenge ne di ir barno re ge dana ni na nda yo ro yo bo gen ha ge ru ne ni ge la ba na da ge na ro ki ha jo na mar na ire ne lo me ra ji ge jo ji ha jo al do ngani lo la ji ni ni mi murata ha ge ru yo ko re na ra bo ha jo na sa na no de do ko ya ngara ne ko ta na ro gi di ngi te ru ru na do ko lo do ngana na ni jo ge di ko re ta na ka ta ba yang ke ngasia i de ru ru na o ru ku a to ro no na na na ya na do na jo ko re na ro na jo rog leadership a sho e ri ko re ai u sho ni nelele na age yu ajo nasna la so jang na ay wushuk na ngereñe ngereñe le lay wushuk do ko ko na rogu followers na ngi yuding enye wala du ajo nasna nari ko age yey ko nija na ko wala e safo ka kee ka ke alle ko do da nanu na ida sa jari do safo na ga la wu mo ko na le lo jeri ko ajo
1: Iwijinisha kanya malikiera tomba na ibrite shiri gore anolo shu lama
3: lelo siru wa sabu goleng tolo shondo lo sain lol kiloroka mkomono erema fest 2026 kitirwele siru wa lengkomono ndarikinito mwini uniobo olapa leiseta nataba ikindarikini ungan olapa liyo udom mkolo nyungan na ibeleke nyengkishu ino emu esere mare mkomono tene benki tengeno osiratle biblia irola riko nile kanisa olasa nile biashara enlendero ashor mare ipokin osiruwele limiyu nikigiro wore erema fest 2026 na itum live te K24 TV, Tenebo K24 Plus, your hookup le duty entertainment, netumoyu K24 Plus, te Android TV or Apple TV, netumoyu si te laptop, tablet, Tenebo esimunum, download data te Play Store, arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo, sasana bo onusu, tuonji linginito mwoni winiake, kiake Safaricom.
4: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo siligi o akunyele sulak
5: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
4: e bloso toa ile pagi gulur kor yo ne pale pale ki yo
6: setu no mi mashabik na si wachezaji
4: Kikurengi wancha zonka muka Kikitenda banono konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
7: Maya
4: Enkiguran ne maya nefema Ibojara franga solite kotata Ukiulumi jimamosi Itarusai setemba ma omidosho sato monobo entiba
7: Maya yan FM
8: Ip na boho o pointi na abishana kiborentu lele
9: Olchoro
8: Rotian
9: Kipangas
8: Enkarengiro
9: Naikara
8: Enkipai
9: Enkareta
8: Maralal
9: Laikipia
8: Nekitabaitie Enchoremoy
9: Eini ningi rengiresini na rigito rolo shulema
8: Mayen FM Ip na boho o pointi na abishana Ewangan olo show Enka Kenya Mayen FM
10: Enki Guana
11: Enka Kenya
12: Enka Kenya
1: Ega saba katukulti atuwa enki gwana nkakenyata nkolongi dura nkolongi alhamisi kejo kuleka TBT atuwa bakazdi Wondari ntito mwana abisha na olabali sito larilonga alusunero tikita mwele Kigredi ya marita nkakenyana olongi ata Joseph Sonkori Olari ya zombana ipertesia yiri kuri Nitugia ako olangini olesumani na olwani arieta kuna bani kigraju maemake Tena katati atuwa enyamali nikiata na olosholoro masa ini sulakitesia yiri kuri na mayolo my brother mo eshome ngo bor masai ne shome weji sabok eshomo radi na wa jabata nkalano ke su jiro shaga ajo ke ra historical injustices ana no kidongo kulie ne shomo ana te mera lopen a mera ke lureren ni zo na ko shomo ajo na sabre tere un le tangara ke emerata kita duata na kata kajada ajo kenyamal kita duana ro kajo kenyamal kita dua sambur aja kayaknya mal ni debaki dia ta kayak itu salah lori kan lor masa itu ya tuang kisu lu tuang anak lemer masa lurin udah nanya na belt pokin tis do ya gede kimuka oshe musore nyuki na ishari na kopogan urge aku nyuki udah nanya narok ishari tu doang ulir mari tangkal sendiri kita mau bayar gua ke narok south nanti itu kuliwi itu kumuka kayaknya ya gua na
0: enjungo kore na yawu ana na strip meray do ni nyare ajo nasina no ni migra mai dadar kore na yawu ana ne njungu pe ejungi olosho na gagol da mu kese barogo le arabe erishara na ina wagi onko baro masai ajo na asina nuri ankalano hava ala naglopen neme yola ajo na asina nuba akumuk ne onko na gara ajo na asina nuna imare jo idariwaka yere ankara ola na nari ankara ki ankalano hake kori enke ngasia shu ndoki neturi shu ling onko na nyaga kia apunwaya neme ankalano tolosek ajo na asina tionko wari shu Nemengo wari sho alonga na ko do enko wari sho e angi yo gro masai made. Na na vedol na na rajo ni do yore ni wiya ga moka nillo nillo sho mo ni ro ajo na sna no na e woldo nyonyi ge. Na e wak na ko. Na gore nga ngasia. Ni ro rade e kwanyari. Lo pen o mireta. A ne jeri wangara na ro. Lo pen o mireta. Na gore ndogi na ya una. Na enjungu. Amu eloringa. Eloringa jep lelo bo kroki ya ko ta rena na iyo lo pen irma sai ara enemali ya ko ma yolo rado yi an kai duo amu ke ke ya ne njungu ya ko njungu bi lelo bo kroki ne leri gore ne loringa ne lor ngejep ya ko ne ke agwa kalunga na lebe ne ko njunga ya una njungu
1: ne ke balai na ju
0: ke balai na
1: njungu na lo
0: njungu amu gore na do ni nye politics is numbers. Jere ko laara na rogna isi asa shu na galaroshi. Ko re ndogna ida game na enkumoi na do dungana. Ba ma na ire nelo na mera ko do mangari li mera ga dango ni je ngir humo. Na gura na imare je wohi. Kayi go be me ko be me ko lorin ko lenni. E ke kwa ke. Ajo na amara na gara na shura jo na asna no na emoi gwabe na ni gijorge jordo asho e ka jado no. Mungkin jono apa normal saya nak bawa ke nak sebab ni ni, kerja normal saya dalam

0: Wala ni ngunira baye sare enka ganya kaji Timothy Turiken mairi mari mai Solomon atondo rubum egelo longeri gore tongwa bior masai tenkara ge mere na gelo ko is league na gelo gelo benyon ko turkeri to asho turkeri na gona rikino ilo mona gelo hore ngoni banyi na Joseph Sonkori na hola ngeni lomba na ibesteri kore to lo show le Kenya e bale na ka jo wore na gen kumai na gelo ko ko to masai na laitoriak alango na kala ko na ina pegre na kala yo eri kore sidai tetwa na kel masai
1: Wangalog na dulu sweetie, nige yung magrosya agen nige yo Kenya mali losho. Na kore Kenya mali losho na erikore. Eron da dagi so ajo nasa na no kinto fautisha. Asho kire sho erikore. Ajo nasa na jana rog na nige yo leadership, rulership. Ajo na meron da yaga ore ldonga na bo kinto nige ara nige jeri erikore. Neme lari koko. Kaga la itoriak. Na kore nare vea gwa ldonga ni wala itoriyan ni. Ajo nasa na jisola gara ldonga ni. Na elelek na do yi ho egrana aitorel tongana toruasa nemero na ishiakinu neku rare nyamali sabu ni kyata enkoitro yi ra keta pongo gran masai tokol megure gi yola jo kanyana na jeri kore ra gi jo yogore ri kore ne gi toria narare ni dia jo na sana na ngiri we ni ti na erishara na inno ni ntore ol tongana gi nda sana bane ni yi aga mero na ishiakinu ha kajo na mine we gi do yi eri nyamali ra ro lo sho lor masai
0: Ere menedie nisi gongi lariko kile county na haro kishirudisho hina county tenebo lariko nilencha mea ADCP irigadi gashagwa ilomono imagra na agaruto ilobo lariko kile na haro ekira na haka iria maririe orais William Ruto emburio mokondo temuruwa dikirta county ena haro kungolo ngidorropu hena nebara na gashagwa ina murio muruwa dikir wadna agariko rikafana ili na county ena haro kupatriko lentutu edisibwa na haka ajo keseba na kingidia marinye tenebo eno rais William Ruto
2: Watu ya Emuruo digiru watana wa Munyoro. Iko kweli? Iko? Sisi ni watu ya Kenya kwanza. Tumesikizane? Ni watu ya Kenya kwanza? Watu ya UDA. Kuna mtu hapa ambaye ni mtu ya Munyoro? Kama kuna mtu ya Munyoro kuja tukuombea hapa na pasa. Sababu kuna shida.
3: Hata akatuletea bala. Sisi tunataka kuambia Gashagwa. Sisi hatuko na wa Munyoro. Sisi tuko tuta. Tumejipanga vizuri.
2: Watu wa Mugondo mko sawa? Wapi kura ya rais? Wapi kura ya rais? Wapi kura ya rais? Unajua juzi sisi tulishtuka kidogo. Iko watu walikuja hapa kutembea wale wakora. Wala hawana ziara. Wala hawana maendeleo. Wakasema timu mliwadiki ni Mugondo mlikuwa na mpango. Kumbe hawakuwa wanajua kitu. Hawajui kitu. Mheshimiwa Rais tunashukuru sana. You are a God sent to be a president of this country at such a moment.
0: Ayo na mona yego lohle rimiro rondo rogo yimbi pina bom pointi ner na fshana ma jene fem dada majore sauni en ka kenya na ido gina tum kulo monte ne bor kule kai ilo to atum ton korokim kaji Timothy Turiken
4: lelo lo monto ndo robu tamayen fm kite jaba tubuluze nebo yok ne kitu bulutua
5: ere maya
4: kira namba na boto lo sholema
5: asha mo intu bulwa yoga inta yok namba na bo
6: mayan fm
7: ajina nun kidon na dar mari lo le jinga
8: Paila rong karna gaji pita sisi nati emudia torosei
9: ajira misuri narola meloji
10: ore rong karna gaji joel matambash ani ningiro mayan fm temurua etorosei
9: nanyor mayan fm ani ningiro turbili
4: ere mayan
10: ajo yolo shoma ni ningo mayan fm ameta ewangano lo show
8: ani ningite mayan ajo yoro masai fiki ninga mayan amo ewangan to lo show
9: ani ningiro mayan Amayan da yo galera riani.
4: Ere mayan.
11: Ni ningiro mayan hem. Ashipa gino shona no leng. Yangolongi juma na yana tendeba. Ele jumol bisho bisho lo dizenge ni yo. O na shipa gino si ngarenya.
6: Mayan FM.
12: Aji Isaac na rolege dembe na manyo mulwenda shara. Ni ningiro mayan. Era mayan erero roma sego gin ore yo ro.
13: Aji Rajak ara la la sai don dilile agora ga dunga ro mar ni yolo lo na gaji ro fai na garo fans le mayan na ga nyor mayan ma kita ba lo mon na bo na bo ni ni zo ne ra re ju na bo te pa ja dunga fi ja ga yo
14: amma ni ni ngo mayan ne sen o lo sho la bo
4: mayan fm e wangan o lo sho
6: e wangan o lo sho
15: Sayang.

0: aji angar na ingotik Nelson na ini ningito Mayan FM amire English na dito romance to lo show ololunga hadi romance vogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: Enka Kenya en Mayan FM
3: Enki Guana Enka Kenya
2: Enki Guana Enka Kenya
4: Entiamas
5: PK Leon Eki Enseta Kwenen Tiadwanka Kenya en Mayan FM
2: Enka Kenya en Mayan FM
6: Kiasi baka toko linye wangana olo shone sulaki tiatu Enka Kenya Mayan Pokiolo nge Jumatatu meraba ki Jumasara manare medosho so mwana nta dakanye bu dare ntiamasi utirumura lanka pale mekuti Emmanuel ole kisemi
7: tene bona no PK ile liona show saita kweni
6: kiara Joseph Sonkori tingite sheni ki graya makamba enyamali erikore ni kiara tiatu lo shole ma nikili kwandola kona maswali sida no leng ulimeki bolole momposhi la naelewa jona sorti de Helena Rock South nikili kwano maswali etepa to leng jere kiara enyamali erikore tiatu lo sholo ro masai ne we oro sapok odomo ngi oro keteng nere jenga yuko lorere na to alut ni deba ata akelu thiri koro lo sholo ro masai kaa kias ngili kwa nishore ule songori tenkite sheni na olonge duo tara ushoki kuna simu safari komo airtel lelo kile kule sms ndiru nyankara na jumayen nira waki arena bo are 21222 ore kile kudoro pale sms na ira waki yote no ito yara kitengu na jene whatsapp te 0785929283
7: enka kenyama iyan fm ni nyana
8: Palawa.
7: Oh.
8: Ndai kuba.
7: Ibo leng.
8: Oh, era raja da boli.
9: Arangamwa.
8: Ye, ole bali rele.
7: Ehe.
8: Buni ole zai, ole mesudi.
6: Ole mesudi?
8: Ye.
6: Karibu.
8: Ajole.
6: Arodi
8: mo da, ole gi.
7: Eh.
8: Ale, na de se bai wa sa rojo le sunguri.
7: Mhm.
8: Ore na kana bi muru erikore olo sholor masai
7: mhm
8: ndu ngudule dana na kreshar bogi na ajito
7: mhm
8: amore na arira na ara erikore na je no ara ore bi yudi olari god
7: mhm
8: na tebo ye na ne gilat
7: mhm
8: tebo ye ne borori
7: ndio
8: Mugira benje yolor masaya roroja ju Mwe mwere ila nebi rumo Ulungani sidai ya olor gala dala Olor borororora Na yu hindi maruri kwa ulungana Ugore na nakara ina Nara ina nyamali ya rai Ugore na ala sinjeli ya lari kwa
7: Yes
8: Amu naroksa ududana nwati Wati sinjara ya lari kwa Kata na hili ni bung Eta ure Jiri kore na ala hili ni ara Bukan apa ni je, umur bukan naya lagi cuma, eh, apa dia tadi negel ni je, ni kalau ya, kalau dengan nak, yang lebih banyak lagi.
7: Sih.
8: Aisyah.
7: Mhm.
8: Dia aku nagi sih, aku mau naik naik lagi lah, ulo sih luar masa.
7: Eh.
8: Dia tu murah, naga gurih di gurih nara ya mu, gurih di gurih juga lagi, gurih naik di kalung aja sah.
7: Kabisa.
8: Jadi gol. Nenek kasih si, orang mana lagi dol? Mesti ada lah. Ibu mana dar kasih si? Agi gua ni gua anda yang kaya bori dijadi gitu.
7: Surely.
6: Orang mesti dia dah lihat ahi. Kenapa dia tengok Facebook?
7: Tengok bisa dia tengok itu Facebook. Nejo good morning, Maya. Nafir magere ngorol dengan aku mukulana gay dia Maria Yoh. Magere ngorol lagi liga nutua. Maybe swali mshulu shulu wa maone nejo good morning tiatu nka Kenya MIGN FM keji Shadrack Ntumuri nejo azie mulikuwa na jo NLS date diale Kilgori Central good morning MIGN FM ure nyamali nikia za kirama na CIN glat wene poruri alafu ure sibi shore napasi pishore larikuli kiara napasi naigeri ya lutungana naigeri ya nkere maa tuwaraka sin nember nana napasini amera kilutungana lukulioshun dukeso ipitaso nejo good morning ure nyamali nikiara erikore tenkoporo maasai na mitabauni maendeleo atuankishu meara isi nkere oro maasai naigeri tuwa isi eti ntolosho le maa ure suwali ya ina how do we overcome this kai kinko Peki gilunore, ashu peki puku tena nyamali. Good morning, Mayan FM. I am following from Olosoit, onyele keji nejore nyamali niki atasapu kolingi tenkoporo masai na nkajijik siyasa o nkajijik mayola ajo kandu kenya kimbele kenya kilolosho keji nye leparana. tankoi.
6: Maswali na dalona tofauti tofauti ngara kiana sira na daisi hii. Enyamali ni kiara mbona ntoko na ibali na njere kweli eke nyamal. Pama mweke nyamal kaa kias anulu shole ma. Yes.
9: Aisida ilo wadi yu lenga nagigiligwana na. Na kaja nyeri nagigiligwana na ole megelo ole mombushi.
6: Ole mekyo bolo ole mombushi.
9: Ole mombushi. Akuro nyana yiro nedwe ayubaki na naja nina isi njali alorungana le transform. Amwe arayi rara agi mkwini nyamalikin. Amwe ngasi yu hii elaraba le lo siria olorungana kwa
6: iwasingishu.
9: Ten negiti wejoshi.
6: Enosain.
9: Menosain. Ene kekangalo doshi yaji. Amu ekwele anasia yoling. Amu meara ya ontoki na kwele na anaroki na jia angibeleke nyata. Change. Kwele change ashwa angibeleke nyata na ake iwe ontoki ni radical. Yani entoki. Atyo nasina nona lotute mkolo donkufu. Na anjo shikijo transformation. Yani peyake mbeleke nyi. Inside out. Aibeleke nyi. Uriyong. Atyo nasina no wadwa. Na kwele na iye atyo nasina no enigununi. Na ayuna ina ngasa umunu. Elelero. Wala amu wale nkishon na eninyi. Amu eninyi anakishon ya narani giri. Ne eninyi atana lor. Wale jana narani kuloporo li pohine magiriporo li langa jo nasana ndavala na ye kulokito hip. Na alunga nagile lola rado yi kwa lita nangare ni upuito na rado yi vyo kwa lorunga nagake yi. Mekure diya lagu ya ni kisini chengi pororo la hirori ya ni. Amu ni janari yi kununye nkishon. Wale nkisho nara ina eninyi waiye elelero eninyi. Embeleke nyata. Emindo ya sojilo minyo leng te lekuwa kita nakata amu mere ne yantai. Emindo kiki ya sojilo leng. Ando sojilo ajo nasena no lo minyo rosi dain. Kaya wale kuna rogiri ndol dola ajo kaya uwe oro. Endo ngaito ya antapa asere ndo kiroi. Pee ya kukuna po. Amu kore tenye unari njia nako. Kore rola rile melakua. Nemirogini aro losho jwa loro masai. Amirogini aro ngejep. Nemirogini aro ngejep. Nekwe mbeleke nya rapo wakina kiri nilu mogi ya nasi ya yato nasina no na teni beleke nya elelero. Ule senda ya nakiro na andayo ti erikori. Eada na ikiligwa nendaya ngayi. Kire jona yato nasina no rara stewards. Rara trustees.
6: Yes.
9: Mbongi rara ya nare niya ba wala irori ya niya ngayi wa irayi yondai. Meara njere veru ikiligwa. Nare neru ikiligwa nendaya nako. Ikiligwa ni nyake toho na hapo nuroom toho tenki shi kenya nalo tuwara ninyada na kaya na rongi na juara barabali yange manna ipenyo ni nilisharele tenele ulogisho niyajo na asina nuwarai hawa munu na ya jambele kenya rasinda ya mwato nyapweki ya narogi na ado inati erikuri ajo na asa elaba viru ipor na adene araya keye le mwenye yu ipor embele kenya ta pebele kenya ajo na asa nanongkara inyi nesi danu lo sholoro maasai na inakata ke kia ta hakikisho njere kete nikipuito ajo na asa nanuara roi shoriti nabonu
6: nyanana ina idemai piyasi
9: nyanana ina idemai piyasi meara yai pebele kenya yake pebele kenya yake arare nyola idori ya ni yesu ajo na asina nebu ake ajo na asina nolotongana kankolona mwene joki embele kenya nendunga ireki ya ili nyitorok embele kenya nendunga aja
6: nendunga
9: ireki ya ili nyitorok na ure piyasi asina nanga mundai yesu rada abo joko nunga nakiniki vama ana ya nakara na ere jama la idori ya nina na nyo bemiki nguwa si bemiki nguwa ado isi yo na meara do yi Ejibure duku nato robo wakin. Na asere ror maasai. Hege yoli rado yi. Na ya stadion duki yola ajo. Isu ujana. Amu amana ina nangadana siya yorka lana orel tunganak. Na yola riko nyo atai. nindingil kuldo kule karungana yudu iye miyola ke roni rajo isujina iyola ke iyola walrungani ndo kitorono iyola ke niangu na nado itorok amarungai na najo na sana nato rok ngara dogo royo gloreden na avok na gebe kinti maerisha na tinigim belegenya yoma ranga
6: sai ngwanko to yang to
9: ko ito yang ajona sana no torok egru mo ge ere shan mangari am edere bunye
6: kesaba
9: e tokol
6: we si ay yang kona sheri
9: na na ge ejungo na ge shoy na mo gore si yang kona na sheri ajona sana no are to na ji e shoma ben ko dankalanu a shira madai hage megure na de na na da ge mo are en kinyala na ji mo mar na ni wori yamir ji na ko ro nyando ge torono shi na ro du a mo a da man man na ye wore ko lor mana la lor ma sare mer da na bo me mera ya garo no ngani yo
6: jara ya to an lenye
9: me mera ke ke su do do ni nye pi ba ga la shwal to ngani yo di an ko ne meni ngo a jo na sa na nu ni ngo le ka ta hera la ga ra sin na na ge dimara be nyango pe nyango na ko ne ha ko re sin ni nya jo na sa na nu na na lega umunu ni nyana ina numera amma ni nyana ina mera dango ba mwesi ba da ba ina ina rai duo nyamalaritin hanyo re min ngasa igili gonu nyere na ke tiel de tana ga del de kidi marale ta shari be yon qurra ga ra jo na sana amma na ire ne jigore ngo bo loy dai na el burgo ga ra nyang ka je di mera ma sa le lori ngar hor ngeb ni ga ngar bo gro gi ni ga la bora ni ga la la shara wora na ire ne ja jo na sana no e duo el me go ngo ngo ngo ne meningo dem dala ga ne mali na go yul na na ana roshia ina esr masai nga solunga ni igiligwani sha mukaya rari na ina mi boroi kake matonyu dia simba rona ishiagnu ongiri not yetokol
6: wow ya menke nga se worata nyina na naji na rock south ndedu mpaka nello west ura gabe mpanta nkare ngiro amwa pa longa tuni mona bayati sekenani ura dalwa na kwagara nyango ko bor masai haswa atwankishu jina ta aitwa mari
9: p
6: tanakata nchukukuru bare bara esegen kei
9: erangasa ba urme neito ya ogurkisi arara rajumari evi
6: ninjara to grenye ngo na ke gradua ya ne abasi onan cha mukita gada ngo bor masa misile na ke nyangu na bi biashara e grata ta shara jumari ngambin e jumari
9: e jumari
6: ndo ana le meta
9: ito evi
6: na la do tunga nakar sisile yor masa ne jiro nyere tin ko na bara kata kai tankara ken kala
9: evi
6: en bayan kata naba
9: kajo nanu urare ambaye kana nafa alana na dia gre ay kala jo ga jo nas nanu lari ko kulang ori na ra na gare rikuri ni yolo la jira ra lo nga mu idaru na da ga da kulor ngana sabugi o me sho mo kulor ngana ko ori na ali gi jo mcs na dal da nya jo barno no shira ra gre ngoru na jo ni ke dra ya kama Nena torno na do ya mo kure de na jo nasna no ala dunya bagen kide ngiyengi ara ya bagen kidi na ji no ngayo ala ma jo lo ro ha jo nasna no na ara ngiri yor moran na ara ko nagiri do da ba shi wol ngona ki tuak ha jo nasna ne ji ngele miani ha jo nasna no ya ko me torno do yeri gore teni ko nari neja kage ka o mon lari gok ko lo ngona ko no ngori yeri kore enoro olo sho toltaw anda ro el ngona lor kiti anda bal si yangi sebe anda bal yangi sebe amu gore na ro kiti na e finya da da ge gore ni yan to kiti ngor ma sa ranga ru sha shuri ne tenne min ta bagal dunga nak ir ma sa en to kiti ngene amra ga jogi tini bu gure na ri gora amu bu ga ge mi bi ko lari ni mi bi ashu lari na ri ara na ro kiti amu noro na ri gore ni mi shiag no anda bal yangi sebe jori yol dunga ni da shara ni ginja ngai be mi ngili gwan ni ganya ge taasi shure doy na risharra ajo na asenanu nera mat olosho legencho wala iroriani kore si yankai na jogi alana irana velelera jogi mpeleke nyakwa kitu mpeleke nyakwa ni nyana siya ina jige wotakentai ana ana yana dini ki jogunus irikitu aru waka ajo na asenanu orikitu orire ana ikayien kitoto kia kena loitu ajo na buaya ajo na nangisho roso itu yanda wale na mo kore na arusho roni kito duwa yo na meseke sesa mera ene baya lunga nili na pungunuru na yako aira napuna yake pok na joki ama ibeleke nyata marunga yungwa ito yi pok na karusho nige nyuru olosho na oregala kiyo tolda uja
6: kesema wow asho leng joseph ole sonkori enkibeleke nyata ileleru ntai entai siri ntai olosho le metabeki ntai uti yeri kure ya tuongishu ore be belekenye ngwar kwa kito rock na nana jimeto do bayi sia ye gunizim sia ye neglect sia ye kioshoni sia ye onkajijik teneke mpalta rayok nesi danwenda ishiri kagore be nyora lo kwa ne mere ni gasira ni jesi diri meri gore tana nati ngishwa mu eron dia lunga na ko hotel moran tene 50 years 60 years tana lunga na ko hotel lola eron akata la rimku bo linkta do kwa nje na mpaka ni belekenye sinja yulwaju mata asne na naisha kino pe kitumukiano to ni na yulo sho orikoi pe mbi kinto kya ko erikore torono amore erikore torono nea ola suja torok mbenki ushina na nana nyal dita rusi ya yirgoro lo sholor mase asholi ngito yoto mori yoron kologi na melakwa pe ndo kya bona mayo na ba
9: asholi
6: asholi ora juti do rabo ngi tesheni pe ki shugunya nga mora tyoti lemurwa
10: kubali kukaribisha stress maisha ni mwako ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
11: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
12: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: ngwanne nka kenya
1: di dare ntse mo se dire mo rana ka bana go zima nwa o le kise
2: tene bona no pk le lione ke e sa ita kwa ne
0: ke maginye siasa o lo shole kenya
1: ke shere dar masa
2: yes
1: ni gara mind le o ke rwa di yo la rekop ni gara la raja ni gara sukul
2: ni gara o shule ka rambe ni be ga ja
0: imagine en ka kenya
3: dere maginye nka kenya
1: AKG Media Max Waves, zori hata Media Max Waves, daishi paki nukato kul mbana hati ya tuinkiteshine mayen tepo grisha ta ngolonge Jumatatu mpaka ngolonge Jumapili. Tosa yanka kenya mpaka saa yendara. Na iri ya maria tepo grisha. Nkipinti poko na bane ninyor, ayini ningoltu mani, na esoja yata Media Max Waves. Tesimu noshoma Google Play Store, arake App Store, ashudu nyara tena laptop, ashuda na radio, na epe kakata Media Max Waves, na ike ya kuriti wepo, kina bani niti yelo, shule kenya rakiti idea loro polosin, na ishiba kino kipindi nipo wakini ngitesheni, MINFM, keji Media Max Waves, Media Max Waves, mo sauti, mo you.
4: Eta ulo shulor masai ukuwa kisidai, urukua ko ongidare po kinga itulo shule kenyam, urukua ko bore ngeno na ishwari ishwari tina sujum. Ure eimu urukua ka, naya nyitaki ulo shula ngilema, ne mwari niretu siyo kte mbulunu tanga. Kaki, ure ikinyur urukua ka, na emwara rang sibe kribe, nikin tumbulu mkira angte mkwitu na nyur ninchem. Ure tiatu ulo shula nga, naya tankera entitongo ligilu na itanyamal biyoti shenye, na itanyamal enkisuma, niboyo sindu ate nyena kenta isiris. Sidai wale itana kitengena na ekitum enkatini na sebam enkatini na rasaki nengkeranga ekitum si enkatini njito na hata mpijan ormarei ugol urkuhaka terebunki ya sinanga na ito ber ashwe inyale nta isire njito wale na kitengena nemegilu nururkuhaka kake liderada ke like makinye nkishwi sidai ondo yanga mwere begripe ntito, neke ncho biyo tisho sidai, neke nche idepe nkesoma, na hake golu olo shulanga. Ore na enkatini enye, na enkatini yang kirolosho.

0: Orebe shugona sula alang erona ge meshiba enoshiage embaya na iranya malang orona sula omeraba ana negili kwa nendirenye ajoganyo na iranya malera.
1: Kanya nigintanya malera esingai amu ijo meshiba.
2: Karisa wa mama isi ya yesugu lage esabu.
1: Toli kioki urote ya jonyo ina amu mirisa wa.
2: Emor malimu ila ido ile English ila idongo eje amu iroidi homework.
1: Ho siyake, nje ugindongi, ena yu naboni kisinanu. Aka nyo betu indip homework, na aka ajugi ushiyake, lasi mapindip homework, eroni dulu adala.
2: Taba likiagi mama ye mu, taa raba ye.
1: Toni nishiyake nkera ye.

0: na yai kanywa sado yas achafu angelani ine maize wa dinga darasa ne maize wa shugo binu yang ati ungi mera nguruna na banyi kanywa bana nwe girage guna asajino
1: Eronita na isula anunwagino kona te fence isuhul. Esherira, negira iruri yege wan. Inyale, enkilenye.
2: Na isula roi, kanyia zira biru shuko darasa na shomorodo nguli yege rapo wakin.
0: Maidi mnanua shomo darasa.
2: Kanyo?
0: Maningire sidai. Shoma geye darasa, tunga yuegi nanu.
2: Mala imwe ipi. Tolige ya jakanyi shida, ashwala iburuguru mwalimui.
0: Oi, arasa ya. Miki mboro kia kwa malimui. Kaliki kake, miliki ya gelika irungani.
2: Maliki lika irungani pi.
0: Ora baba hiki ni school December, na yokinto iguwa ini last mapa amurati. Na yokini nche, ejire nema yuna amurati, nema iruya ishalo school. Ore renkara ki, na nyore nkisoma, na rene itua iruga na yeu to iguwa ini, na mera ilaka irungani la ya school. Nibidi na hake vya iruga anena yeu. Na imendo ina mo lengte nkishu yai, ena mayuni nyeni rasile ka irungani.
2: Oye, polo lengne sula.
0: Eji, na aramatiti yang, na ireru aninga na kaishiwo. O maireru doini nyaret yeyo aramatishoti yang. Kumbe, kera endogi na rejingo sesin. Kage, idua imagi nyeli ka irungani.
2: Kanyo ina?
0: Ore kulingana wengi suma na shwarira yore sukul, na kajyo infection ina na rejinga. Amore ntomono na rumurata, ni ruwa isuja irobiraki. Nebula ina infection, ore rara megure ara break ea itoki. Era acho ake kwete tapo wakisa.
2: Oh no. Ni huku nabia girendo ya imagiredera sajungu?
0: Oh. Kumpi inabare na lorwe ni ringulie kera, ni iteruwe ngomingo mnekweni.
2: Indata.
0: Maila umurado ya mu, enkufrune napi. Neme yegure na nayuna loru sugul, pi.
2: Polo lengi na isula toa kuna ningira ima. Kage majegi reti nila ingwa sugul. Uro lunga nikitok, liamini, nila inasagi,

0: Sangwane kakenya, wala ningoni kaji Timothy Toriken, Maria Marema Sholomon, Tondo Shabum. Eke bala naka jo hera ilariko kwa gira naka shila enti oru ushu ushu ita nyomalta naka seria nite rulo shule Kenya esula gina gira ndumuri jini siyasa oromoni lo hoi bali nyona kula ngini ilo mba na epertari kore dole shule Kenya Joseph Sonkori gira nga menka Kenya maa yinifem isikonga Sonkori na bae ejo nanchari ika isu uji katokola na mena dikino nilo ito duko ya
1: ala la yushona edo la jara sabaka te Kenya ngoro nyar masa isi adaka kake ewu na rara taru yebi ya rara megure ara la olari woni le mara le lo ushu ushu le nyana ndongona la gore or kasi le nyashu si ayenye na be gba gro ntu moritin ja vera do ego le gajo na sana no soiro ro mbenia shuro ro konosi ba ajo na sin ba de ne lo na dake ne wonyo na sana je ne na ngale lo soiro asho na na le mado yi ana na ko na le gwalo jalu ko edo laje ko ne narogi nara sabako ling na ke lo du ayawo enyamali amun narogi oshi ore ne ndogi ore roshi erro ro royo enkop asira ne royo ltungana ne enkiri ro do inai charo ne yu nakiti sabu o meradari ajo na sana ngamba ya naibu nuno ne ja asabugo le ni nyale ngop na lariko na di ya warena do yi o sharo ra ra na maitai entoroni ya mu yegu agana ya rajo na sana lo do ngana le nuno la ejo ko lagai na ji la rip ajo na ne jo ko lagai la isha ajo na sana nuno na ente mer mashom do ko ya mera na ide nairo na rep na re ne rel dele ga limi gini ajo na sana nuno ne bu ake na ko re na roki na entoki suji ole
0: wala wani gebali na kajo kedi mayu pera na kiyuru na kisini cha serikali ene gana na kaya mulelo ushu usho gana na kaya ngolongole seri ya nini da sabu gambar malisho tontu moriti ne siyasa
1: na wale ni nyange ngasia ayo kiri wana ke rake yolo serikali ya joke arele lafo nyama yola joke nyove mira she yeki antapu ina iju na mkora kebe adari ekel tungana kaa mrakinu ama ngolana alelo le mulgadigir ngoro tompa tona le tatoro ayo diye kendo kitu na ayi na shibakinu ena una ayya nakara na ire nipole angwa poro masa inijo liangkaru shudu wake na ale mera alina ila lema eshutuni ijo kebe ana ayo kwa mrakinu ilo shu ajo na giri na ngarkena mo angkangarari kudu ikena wakin ngay na wakore nasia ina toki suji wale
0: Ekili wana ndugu ni lencha ma HDCP ino lotilo rais la ndugu ya serikali Kenya kwanza rigadiga shagwa rais William Ruto pe inu siya nakangala mbolo orminisa ile nyele seriani ya adulo shule Kenya onesimo skip chumpa mbolo komente ni bola sara nigi

0: kabisa ne jetu mbara kona sai kira kabu ko alani ngontre moralelo le kitili kiri
1: kabisa
0: los ngolo do yeda bagana yo so ngwana e malaga ni ore shiro lai ningoni digi jogi na ro yesu bara kwenya
1: yes
0: le gajo ira subaro ling
1: kabisa
0: ana siyo be kera
1: yes
0: le gajo ra biyoro
1: ana
0: siyo be kera alani ningoni kedo munyi res da yule ni janga ya na chira ngolo ngi durara digi jona ya karibu sana ko ramati deno long ya ramisi
1: kabisa
0: ngolo nyo
1: itibiti
0: Roba rena ya ramisi
1: Adamu ni hapa
0: Yes, ni ya kapani ni ngari ya likiyo Na sawa sawa
1: Yes Kiziyo
0: nafasi Pili mwagi ya rejongo
1: Ilikiyo
0: Ni ngari yo Niyo yo neti hapa Tinde yo neti hapa sawa No problem Yegi jina nafa
1: Nafasi
0: Miki miti yo na nafasi
1: Ah
0: Nusu nyanga hapa Ya ibe ntuki ya pani ni ngari yo
1: Yes
0: Aje na asina no
1: Usingolio
0: Usingolio
1: Kati ni
0: Usingolio longkira la nyaki yo
1: Yes
0: Tinira la nyaki nkiteng Aje na asina no
1: Kabisa
0: Tinira la nyaki nkerai
1: Inini reba loka inini reba
0: Yes, serreba
1: Kebolo ina nafasi
0: Kebolo kabisa amuti biti dora arani Mikimidu aranka pa Aje na asina no
1: Kabisa
0: Nijona yola ini mkaribu sana Tino nikitido yi aramisi Kini ambane mpaka sanga pi?
1: Mpaka sanani.
0: Mpaka sanani tui endama.
1: Kabisa. Olaini
0: ningoni. Kajina mkarna yola shile ngite?
1: Najina Ruth Marona.
0: Yes.
1: Naolo mirishi.
0: Yevai.
1: Ijungide po keni karibuni.
0: Karibuni sana. Maria Marie nare nebo. Obwe naolo na. Ibi naolo nga na katiba desi ninyi.
1: Ya katiba di.
0: Yes. Ringi mwaraja ama katiba angolo shile Kenya. Kenga sinyo osa ngora. Wewini abani kimutua.
1: Yes.
0: Narabali kino sa. Kona itu aruminyo. Ana katiba sai nikin gaja
1: nikiara
0: na ama na katiba nikiara kiro bira yiyu
1: yes
0: kena re sara ra bera ba wen kata ni ndu ra rai belekin kai ki belekin kai ki bona kai ki ndau ajo na sinanu
1: yes
0: na ra bega da mdondo na katiba katiba di kai ki ra ba utwa ama ba katiba muta katiba nikiara ta izi no ndari be musano le ama ni 2010 yes larna jarelo
1: tomonile In fact, yeah.
0: Ronde ya
1: 16 years.
0: Ronde ya ngejuga nangati bowling.
1: Chana.
0: Adi nye 15 na muu. Okusoba adi nyaba around August apa ino ujave.
1: So, 15 years.
0: Ya hindi mwono mieti. Ya wadu nyaba nakatiba. Tanadu ya kese duwa mkutia duwa amendments. Kitikaya meduwe lenza nara jima rosh. Mwono rabe buli yao ita berna 2010.
1: Yes.
0: Nikiru ita berna almost ake era 90 40 years. Tadua. Nadako nara sisi ya.
1: Yes.
0: Tubulu apa inakatiba.
1: Rubulwa.
0: Kama kuna rebe, kama na vibe bele kenye. Ni yona yola ni ngone karibu sana mbaya manare nebo.
1: Kabisa.
0: Na sana ne. Enda pakizeri hera duka ajero na mari ni hera ni kijo.
1: Ongwan.
0: Yes.
1: Sa ongwan.
0: Mila mari. Jige ngonare.
2: Lelo siru wasapu kwa lento lo shondo lo sain lol kiloroka Enkomono Erema Fest 2026 Kitirwele siru wa lengko mono ndarigini to mwini unio bo Olapa le sieta Meraba ikindarigini ungan olapa liyo udom Nkolo nyungan na ibelege nyengkishu ino Emo esere mare Enkomono tenebenki tengeno siratle biblia Irola riko nile kanisa Olasa nile biyashara Enlelero ashor maripokin Osiruwele limiyu nikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live to K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment itumoyu K24 Plus te Android TV or Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomoni uniyake kiyake Safaricom

0: kabisa kabisa kitinaki nalo Samburu County nyaraki mwa alasha like na kataki gara yuwa yes
1: nanyare kutoka Samburu
0: ehe
1: yes
0: na kikirana jema kambe hapa kitambo na isi didi ya wama isho alasha like ya mestruggle didi ya wara mba kumoku
1: mbeguli ya wama isha ya wama
0: isha digital na kwewe nyale mba mwere na mba kumoni kwa raisi
1: ehe
0: rapa rapa yana habisha kiyene domenye ududalo
1: Ore siya ino
0: siya yanda miri di la sabu.
1: Ore siya ino na venta do wager grima na nanguri
0: ngat. Ore list ni ya kini ya jogi si usi sao si bi unga si bi kwa ile list ni kutumia unga sana resi mundo ni ya jogi.
1: Ehe.
0: Upusi diena.
1: Mera di nyaba si mui.
0: Kelo da wara yan 2 months. Kelo da wara moro 2 months. Ye. Ne shugunye ni alala ngayo kato bulutwa.
1: Yes.
0: Ne ldo awashi ngayo kolin.
1: Kejo di aba kejo wale kai muse. Ne jo ore ngera. To yu wage ni rishi moyan.
0: Ho
1: tori emoya na gathori hiyo mambo mengine achana nayo
0: mama ako sawa
1: yes
0: meara da kingishu
1: yes ora yes. Ebe kuya na ngishu toiwe nga yok tori she nemo
0: ora kanya kidolie na nga kitogira riko
1: e kidolia ke lodu ari kindasadi ndalemwa biwo bo ipangari kwa nga kitok
0: imagine
1: maisha ilikuwa rahisi
0: ilikuwa bwana. simple Nore yoku ndo ya bolo bolo kidogo bolo bolo dadwe lebele kidogo garangutia yoku
1: yes
0: kibonchere ni oling mogoldi avaduo mba kumokoli amore pe andang tate jintoye ye andang jintoye na iyo lage siye na amera paduo nga yoduo ranganganye enkajina jie nenye ne mera nyefwat ora yekinta duu nisi nyengutunyi ora yekinta bolo bolo wengi da yona lolo nere newere ya piana kwa chilia Negeri mana orang gayok phone, negeri doyo yo. Ibu anda lagi rak, negara lagi senang dangka yang, negara lagi fit. Ni jom buat narasi bayan.
1: Negeri lola dia dua ragi yang kangen.
0: Aye, by the liku ayo. Negeri na yul laga jor dan dangan dango show kipu. Nai kali bisha ganda rasa nang.
1: Kai gara yang kangen awo yo leng dua nadi nangka nyaguamu.
0: Ninya nai grabu mu, ninya nai grabu nih buaya mulas mana. Karena role no alak he.
1: Kira yang kangen dia nai ninja nyuriole.
0: Kare do nangi je do len na ge sidan ba
1: yes
0: na re den kajiran nangi den yula ga janda jire sida yule na ga lor biwa mera ore bi guru suniti ji manaji anto monono do pen bank to ginaji
1: yes
0: na ga ren ba na ngora ri teye
1: ehe goja
0: ni qualify ji manaji
1: ehe
0: mane guru mizo
1: agupata
0: odo ba kutiti nto yule na mi shore la yo botoro mere jemo
1: ehe
0: Nishore na yuko redesa gorku nini.
1: Neoge panga indere ndi wine jore ye. Ingia.
0: Kepanga.
1: Ingia. Rudi.
0: Kepanga yage. Kepanga yage neji. Tushuko iye. Tushuko iye. Tushuko iye. Tushuko iye. Namna iyo namna iyo.
1: Mawe iya ndaji.
0: Kakore pa koro dondo ye.
1: Ehe.
0: Kerinto ye. Kerinto ye na jende doku nini. Etingulia na bulto ndalo. Neore pe jomujo ni ye. Ore iye ndalo ye homo.
1: Diaji.
0: Ore iye ndi ye homo. Ore iye ndi ye homo. Ore yen de yo homo dole botor pi ele botor pi
1: ni do ive ndaza de leso
0: ni na memerare ye ne vrais nyanda ngile mon akiba yani mbaya pana na kitambo bro ka ko re sai shome nganga ngina
1: ore sai bwana
0: enda kwa boma ya watu araja balonga ngwa rabolon christmas ni gabaye ore na rio de christmas
1: yes
0: do munye subu njo ngala ninge juko nilankan ye yote ni dola Yani kwa ruhusa yata
1: uko amu Christmas supuku
0: niji yangangi yote ni dola rongo nyingi nono ni nyanda nilo juzi
1: ehe
0: eji kiarai ekialika only the invited
1: alafu ore ushirara Christmas ushirara emogira be arai na nagila ningeju kwa my friend
0: Anisho bengara kwa
1: tete. Sijui iyo utamu.
0: No, yani bado anavaa.
1: Hapana. Hakuna.
0: Aya, ndaa kwa grira sangara.
1: Hakuna. Ni hivo.
0: Nguo ni mpya bro.
1: Hakuna.
0: Walai.
1: Iyo ore na duwaba iyo utamu ya sijui nini. Iyo ilisha.
0: Mungu moja? Mese baba.
1: Nerara resu kukure bila nga nginga nijo ni hero. Loli ya jinyingoro.
0: Jinyingoro za nangi. Edi kike nongei jite Christmas. Na sikuku. Kendo nagira anuwa lau. Kendo nagira apongpi. Yani Christmas nyumba ime.
1: Sida ya mama ishe hapo lengi.
0: Mungu hapa. Ura nari nyo kiti ngangangi yote bro. Ngangangi yoyo.
1: Yoyote.
0: Tungendo yoro doa yoyo urupule jende neburu. Nibu yangacha ya maa. ninyo dungo jilino nilo. Imagine ilikuwa soft. Akwale saizi, ye inakuwa ngumwe. Jidola lewa thoro budget, wanakuja na warembo wao kule. Miakala bankitu wa borpul, wala borpul, meponuwa bankitu wa bro.
1: Edia elong chief kya moshi amugero shira ra mbana sel tasati especially lo kolom se ni laijo ireru amuru
0: yes
1: ra gejira ka yan kungu ka yas juyeji
0: ho
1: lelo tasati duagi ya sai lo na murura sai so kero shira ra ora ge sai musholari le likizo le december
0: ho
1: neji ore ra ndari
0: boyor budget
1: yes kebo your bull jirai chief engiren
0: Oh, eh.
1: Neither you like I.
0: Ah, Orishan go? Kita ni 10,000 shillings.
1: Yes.
0: Pijung lepul. Nija di go do long dog up in yingwa.
1: Yes.
0: Kijagare bayani, nkiatoma. Rodolo borrobo, aka yedog lota nigeno.
1: Yes.
0: Kilam to 10,000. Ego de bera lawa 20.
1: Yoni garibu 200,000.
0: Oro lashe aone, injuri yero biani awa lashe.
1: Yes. Dollar. So, ore bes neja lelo bayani, mega bo yendi. Abu Dorpul. Na kiare nage njugu.
0: Yes.
1: Oji chekuti. Ndimi opoi.
0: Ho.
1: Ayolo sinye ndimi aja dari njo. Nyo. So siku moja. Niki po ilopul. Lor museni.
0: Yes.
1: Niki joma weni kwenye buru museni.
0: Kitambo juzi.
1: Juzi si kitambo sana. Si kitambo sana. Like 2 years ago.
0: Yes.
1: Paragebe kubeleve jet, niki jomabe etiru museni. Na kesha nani njangaji.
0: Yes.
1: Kwa kuwa wana uko.
0: Heba, mebonu dipia.
1: Mebonu. Kure ba miezi tatu, eleru sale December. Na kejage giraroni. Kele kubonu wiki yare.
0: Ho.
1: Yungoru wiki yare vebo lingyara sukuru.
0: Ho.
1: Kubonu wa uwa.
0: Abandua la yankara.
1: Na yul na jom miro gincho shi ala presha amu. Ure saye ndai vivo wendim.
0: Iyo na neto abo shoke mbebi ya mwiki joke na.
1: Me nye ina.
0: Mwuruka.
1: Ye. Ngolo nyara kwa kwa motori. Ile mioto mtakuwa nayo.

0: Kamayan.
1: Basi, diato nagelele na maya na ngarana ni jene TBT ya Throwback Thursday. Gitna inaga maisha zamani ya ndugu yangu.
2: Gitna maisha zamani nagera na ya liki ene sirumuze nito torpejit. Ile mambinu ambao wanatumia huko. Pegi shugunye siye ngurambana hati ya niweja. So, adiana ajigare negebo na ya kulora sadienti.
1: Ho.
2: Na angifiobo yanyi.
1: Yes.
2: Payolta ajibobo wa kumotorik ninyanya nkiri.
1: Kabisa.
2: Mambo kama hayo.
1: Mambo kama hayo.
2: Endara, iwelo diada.
1: Kage saai duo.
2: Kage saai. Ido uwanji. Na iwo yankalankari. Iwo yendim Nairobi ole.
1: Yes.
2: Niri yankalore yeti. Pena napenkari yek pemika. Yani. Yendim na agetu mir kek.
1: Yes.
2: Netumie engare na rana. Neti
1: shidankare or kek.
2: Yes.
1: Mera
2: yagira agai tulia. Yani.
1: Yes.
3: So. Tugaenda na jama fulani hapo. Shogiti. Kapita pita ni jamaa beni ni ngo.
1: Ho.
3: Ni jamaa we granjalda sadiru la bwana. Radare du.
1: Mirola.
3: Egira kairo.
1: Saa ngapi hiyo?
3: Mchana ilikuwa mchana. Masaa kama saa hii.
1: Yes.
3: Saa 9 hivi.
1: Egira
3: kairo la yara motori.
1: Vejo
3: ngiri. Ikaja. Negira ruko le kairo la. Karibu hara koti ilo gira yo pareti.
1: Yes.
3: Nena. Wengine wamelala. Nekwa raivu nunu. Kikonja kado mulo nyengor. Kagwa adekulo.
1: Oye. Ujirala kwa.
3: Kanyi ngoro. Ayu, mishuko lol jeguti. Jeguti, hau. Yangorai neguwa sukun naeka.
1: Yangorai siya nyonati.
3: Yangorai ya nyonjo shokola mul jeguti mishu.
1: Ayatai.
3: Sasa waze. Mbenu wakora. Kibu nyage, nguri. Nguri ndeno ya nguri.
1: Yes, nina.
3: Mege yaruni nguri nyangina. Nibu ngini rofilagini osarge. Nguri.
1: Osarge.
3: Nishori mirobeja. Kiya yua. Nekwe bung.
1: Nekwe jengkirimu. Nibunga duwa wana rupile na.
3: Nibunga kage. Yole ne nguri nyajo. Kibunga nguri nyo leng neku. Yo.
1: Yes.
3: Yo soit. Neri no osarge.
1: Oh.
3: Nekwa raivu ununu ndai. Kebe liage. Ninyebe lage nendai. Mishori ya gara ndai nkiri.
1: Ay.
3: Ye. Waraivu
1: ununu. Nekwa rupile.
3: Inaro ya belagen ndai iba niji gonji kempota ka yendo na o tendol dua lagwa na ijo yom nono na iro
1: ho
3: ka gi jojo na mo ngorai miruma da garen kirimo
1: da get surbu
3: gira me jo na surbu ba mugi robbi
1: e ba e
3: ani
1: me bu leto yo
3: yes
1: bungi o megela na do yi
3: megela na
1: yes
3: kibunga ke ne ku kitu moje ne gori gwa ga ne no ikitege na iro ne gi belagen ye yeni no ivo So ni bona ndai ndai jaka ngi yengira raga ntoki.
1: Meri yengi.
3: Nguri ndai ningira ibunga nkutoka iput. But hakuna nyama unapata. Lakini finally utashiba. Meji nyo. So ore rai ngireba. Ne uko gini yo mothori na ati ni we na imelala tu hapo. Mke yeri na mothori kumogoli. Ore bagi ndi.
1: Ndio mothori na ikumuna na lelo. Amka jangalor keju na sana sana.
3: Enkalor keju. So rai girabu. Bagejo yole ga muse waye ni ke nangare le ga muse umbore le muse le ra nangare no muse le gi yolo
1: no bala kulo
3: lo modo ni nyaga jo jaro zake
1: ne shugunyi
3: ne shugunyi na bila ngusidi na ho modo ala itai kajo yo dua be
1: ho
3: bagejo gi yo koyi kaidi ishomer orpeje ringwa e fa inoro nyendo ni nosa ni jogi e Anyi shogende.
1: Ho,
3: role duo lo bidare ne jo munono. Ye munono na dia juri ga je me kiru
1: munono. Ne jo munono ero.
3: Ye to sala ga yo ga sugun na e gari dio ji. Ho jo ne jau.
1: Har shugoro.
3: Har shugoro. Ne shugo. Ne jo gi yo ro shi na na sugut. Na na e magi shorek. Na na e magi gi lu mana go bu nwen chugu. Awe. Bro hina na sugun. Na na ima gigi nyo. Mana ima ngagi yiji de leng ra ko loba yen. Ye.
1: Ye sa bu garam.
3: Kumbe. Kita ra ya ga ide. Gindi ba ga kel dong ana.
1: Lewara ko go sa garu gudu.
3: Kita mu ra ga dong ana ba mi yo lo ne jo gi yo.
1: Eh.
3: Wo ngiri na ine yo maru shugo so.
0: Tuesday kuna fome ya majenzi maze ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi maze. Send your request and submission to 0757 725083. Saa hii na tupatane.

0: Kabisa kabisa. Ala yenu radi kitamnako tulisaidana boys nake sana udo. Sana. Wewe sasa kuna nore na show saa hii ni size ndio katikati.
1: Eh ore saa hii show bwana. Yola jore ore di show na kila ge ora yeye bana saa 7 ninga saa ninge sumash.
0: Eh.
1: Hega ora yeye giro mera saa 7 imepita saa 8.
0: Oh.
1: Asi.
0: Mhm.
1: Njaa inaenda.
0: Mhm.
1: Ore saa hii chukuri ni mogire ninge de sumash.
0: Mhm.
1: Era igra jara di karibu 2 hours age bare ondokiringa.
0: Na saba la.
1: Kabisa.
0: Mhm.
1: Na sida inage show leng kage irugwa sa hiyo leng.
0: Irugwa leng na itoko kindokizin tiari ya gara ilepo naga na mnayo na mnayo.
1: Mhm.
0: Kaya gira jaguri ya jume mngara nago lene gira lawa ya joga saja sadi saai. Gira saai chore bi giron gijogo jaguri ya paaya.
1: Nisa kia saaja.
0: Ya saa ngapi. Amo. Urojido vincho viligya sa.
1: Mhm.
0: Na intagol na leng. Ito ya lole kaila ila giligwa na di show.
1: Mhm.
0: Ya ranya duongo longalo.
1: Mhm.
0: Amo kama do shiri nigi jogiri vimboki nkishudio wine bo meta mebere nedo
1: mhm
0: asi nigi jogero na long dogiting da ko mala kwando kitu ne uje ngiri wine boki giri boki ole na nigi jogini ole dialo da shumara ra mo boki nore na shumara meri na itoki
1: mhm
0: ko ba ga dongu ditimi
1: mhm
0: ra be jogini ra shumara ndo gira do ra ra dialo ya bodori yet
1: na
0: ga sida na mu ga lo muda
1: kesi o yesa
0: na ra yifura ya mu lo lo ga nkare
1: mhm
0: asi ne gudu me kesho ya sa
1: mhm
0: nige jage ne na di show agri relax
1: ora be we torno tinigi jo ni mbogi ndokiri ne we ne bonu bonu no yule e we ne me moleng re bayan
0: ni ra
1: me la da gara na sa
0: melo
1: mhm
0: na bo duaga ne bo duaga ne bo duaga ke bo duaga ne bo duaga ne kop ne bonu ne bonu ne bo ne kop ne bonu ne bonu ne bo ne kop asi ne jage ne ndule ga la giro ba ga jo ke sa ja
1: Mhm.
0: Na gajo na sa. Ya na galdo le ramu. Ta gajo le.
1: Mhm.
0: Eh. Asa ya grabu no dogri. Amadiye.
1: Sa ya grabu no dogri ni nderu aje ke sa ya
0: bana yo ni ngishu. Ero amadiye. Endro yo sa ja. Sa ja na
1: ni bo. Ha ay na bo.
0: Grabu yo ni yor galli. Resume ni ngiri nagara. Ye ye resume mara ngara igirewu amonyir kake. Ne ku joge ifinya na amore kuna sai. Omudu suma. Are tunye itoki ora ke yebe goto gori sa 7 ke yemba sa 7 na nusu imenda. Aha jogi. Igo je ngara sa 7 gajo. Emi sa 7 jingara.
1: Kajoge ruagare lo lo lesho.
0: Nasa bejingeza. Nagera nsala abu yake kidogo. Me die je gili yake sasa.
1: Eronyeru.
0: Age bena to eromi mbashu na yun.
1: Eronyeru ndus.
0: Eronyeru ndus. Kambi yenyor gali.
1: Nderwayi,
0: nderwayi ajo nyinyinyinyi kunasa. Asi. Rara adi nagana.
1: Mhm.
0: Kagira gai du ajo kajo ki sanani. Tene shilu ero lena ajo ki sanani. Ari ya saa sita, saa saba nyeje.
1: Eronye.
0: Eronye saa saba. Asi. Ame limuna do muru ajo, oleka niyo jamu. Olunga doa wa genya. Ejo, eye, eronye nye ngorule nga ere. Nasa na, saa saba kikira kikira kikira kikira.
1: Yola ajo raba.
0: Yola raba saa saba, na kaya doli. Ure saa saba mpaka, ure saa saba da kaya mpaka saa nane.
1: Mhm.
0: Saa karibu nini nyo venyo. Kamanari! Nye uka mari ulikil chaguti.
1: Mhm.
0: Sana udona lusiri lega nyora tikita mwongwen.
1: Tolo ningito?
0: Yes. Saa tisa, na dakika 24. Eh. Noi saye kona na hithiru nyangolo nga doyo pole pole ni kwarase urumutere mugu. Warase roje mutia ra ore saa 12.
1: Mm-hmm.
0: Ore saa 10 na maja medolo.
1: Kepa ya bachi?
0: Ya ni kidogo tu hivima ni kidi saa 10 na maja. Dakika.
1: Ora gebe gudia rabayo kuna sai
0: eralde ishongishong
1: nijigo nyishongishong
0: ndiye ngola ngako mure na rado epi kuna sai shuoling ara no sholong do naati nolti ntilu ora kuna sai ne gujama kure do epi oling kedi raba mirowa duole ore sa 10 yeldo sa 11
1: mhm
0: ai ne sidanu no shine ngoni ngai chogu teri sai sholing kisho amra sai minimpi ne ding oltegu tim
1: loru age ne lau
0: gorgori age ning ka gora dai gule sai ire ole sholing kisho sa 10 na nusu ye mizogira gara mpaka saa 12
1: mhm kera aba chief
0: mhm
1: kera aba ngurire mashughuli ana ngurire ba na nas nkayo especially
0: mhm
1: itisho adamu siku ingine tulikuwa wadogo sana na gera apa olturoto likipuo aitook ntokitin nkishu na yiolo especially ajo ore iwuejitin neeturieki ilturot iwueji maybe nkoitoi enkare a maybe empor kiri wueji ore apa ine netii ilo turoto naa keri mpoori neeku malta naa yiolo iltung'anak le Kajiado ajo eji mpoori
0: yiolo pi
1: so neeku ore ene wueji keetae naa amu enkare apa natuturo kitambo neeku keetae ake enkiti donyo naitashe openy then naa orpoor enankaalo so nikipuo ake nikintook inkishu neeku inkishu enkare tolturoto naa ore oshi mostly inkishu enadi ake nitejo ore ake piidip intokitin aatook enkare especially saai irowua naa kidip ake neng'as aitulia kelo ninye piirag inkishu
0: epae
1: tenitu yaku duo naai olcheku duo dupa laa nai kirag nena kishu tinewueji oleng so nikindip ake niwok ake inkishu enkare ore ewok inkishu enkare nikijing iyiok oladuo turoto nikiata enkare tiatua oladuo turoto nikiata enkare omaibora yiolo ajo ompaka neeku ekimborr nikimpang'u ake eitu ninye kinchop inkilani hivo tu venye tumetoka ndani ya maji
0: nilepupu
1: nikidumu enkibuyu empira enaduo nembaiki nitejo kenapi nkayiok shoo nikinteleki enaduo kiu nikinteleki ina kiu nikidumu soito neeku taa enaduo nembaiki
0: erieki shabaa
1: ninye erieki shabaa neeku ore ake peejo nkishu manyito aiteru taata ijo kepuo nelo oltung'ani alo aikoki
0: ashukoki enaduo wueji
1: ashukoki orkirragata neeku mee nanu saai omaikoki nkishu iyie next nikimanaa hivo todua nidia enoshi osowua nemisho nkishu
0: tanang'a
1: emowuo choka nirag nkishu etooko taa duo nkishu enkare akeyie saa saba nina saa nane kiukito taa nkishu ibok
0: nina saa tisa
1: ore ake peewoi saa kumi ninyooto nkishu muj nepeyi nkishu neeku mekure
0: neripaa
1: neeku etaa peepuo neji nchoo dii epuo peekisuj
0: nchoo dii enkiti muda
1: nchoo dii akeyie epuo amu mesioyo dei peekishukunye iyiok aayieng nembaiki nik tenteu yiolo naa irpoori ajo by the way meishunye adakata soito meishunye
0: kumok
1: oleng nikiyieng nembaiki tayiolo taa ajo mikiata
0: sipat
1: mikiata nye kanyila kitung'uari duo nkilani toladuo turoto tenaduo wueji nikigira aarie enkare nelotu ake ormusee obo eumito taa naduo kishu ominosa mundani omikunaja nepuo nkishu naata lasho eumito nenang nkishu oijok yani mambo mingi tu imefanyika neetae apa oloing'oni laa ore ninye naa mundani err naa kele nelakua kisha ake ena moruo naijo
0: nelo pi
1: mening'oro oshi enkang'inye nenye
0: ina
1: mundelo naa tinilo ore pee miyiolo ore piijo alo aitai naa ekipetaa neyiunye story
0: egiar
1: yes ore ake piibau piijo alotu aitai tenaa ira omoni metaa miyiolo nikipetaa kake ore piinepu etaraposhe ore ninye ake peening emunda piingusa irpaek nelo anaa osirua ehomo duo iloing'oni omeomo mundani omikunaja nikiyieng'ita iyiok nembaiki nelotu ake oladuo musee loinosa nkishu emunda enye nelotu ake nesotu nkilani muj eitu ninye ing'ua nabo mpaka namuka amu mikiata ompaka namuka
0: nesotu muj
1: nelotu ake nesotu muj neya ore ake peedol ajo ewa taa nkilani meu aitinyika neshukunye sasa ninye
0: oyie
1: ootu ene
0: ootu adoi
1: tayiolo taa ajo minchopo
0: naijo yiolo nanda ng'amaa apuo asar eneduo
1: nkilani naisar amu of course kaalo ing'as alo neetuoki nikijo matabai oladuo turoto oyie ntae duo otii nkishu etumata duo nkishu mukuntani itii ntae ene peekijo matejo rabrab kaji etii nkilani
0: metii
1: ninye nabo nemetii ena muke nemetii nyoo netiakaki ntae etumata nkishu mukuntani ore peekijo maipang'a kereshitoi ake yiok my friend
0: wae erragare ene
1: neoshi iyiok nkibooni nimikiata nkilani kore nkilani
0: wapi nguo
1: kore nkilani
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.